Akay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.

0: Ang winak ti ang kapasyon niya to Jesus.
1: At so is, mangwatok mo inak tiyal to.
2: At ti as kaskun niya to kong winak ti tiyal pa rey de los judíos.
1: At winak kamag may nakun.
3: Ay hindi chuwil sa ako ang winak ti ayok niya to Jesus.
1: At ching watil an mangwatok lo kitetal tiyala.